0: kuba ngumbati bengihlala ngizibuza ukuthi yisizathu sekusebenta kangaka impilo yami yonke ngingakahlanganisi ngisho neminyaka lengamashumi lasithupha bengihlala njalo ngitibuda lombuto bengingavilaphi kepha bengingajabuli ngoba bengingayitholi indlela leya embili empilweni yami ngase ngicala kunatha tshwala nangabe nginatha kakhulu bengiyaye nginathe emabhodlela langemashumi lasihlanu bekuyimpilo ebengiyiphila ke leyo noma bengiyicabanga njalo
1: Ngithembi vlakade ngivakashele sisi.
2: Oh sisi.
0: Kodwa ke mhlawumbe ke kusenjalo uNkulunkulu weva imikhuleko yami. Ngalelinye lemalanga nga 2012 makhelwane wami Thembi Vilakade weta kimi angivakashele. Wathi leda uvile yini inhlangano yakasuthi ite eSwatini kuto sita labaphuyile. Uyafuna yini kuyibona uve ngayo kabanti? Lapho ke ngabona make lo mzulu acishe alingana nami ngeminyaka belasuka eThekwini ngethuka ngoba bebabukeka begugile nje ngabo gogo bangabukeki bahambe indlela lenze ngaka batosita abantu evenue lenze ngaka batosita abantu evenue encane kangaka